Azizan, Azizan. Ito tanana yan, ito tanana yan. Awan ng fandiyan, awan ng fadjurn, awan ng fitan, awan ng faturn.

Zazie dhe lambolla qafon puaj. Ato fulkare kneva me, paga mga pudvadi.